but my seal. Baby, you are my one and only. Aye wa o ma du o ma ni. Abi ke do ni ma no ke ma ni. Ma kule ma kwe sa ti ra mo ni.